0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafura kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
0: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nezvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, akuna amweni hingana imwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
3: Irya baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu regarega uye rarama no mufaro hamba kunaka hamba kuita mufaro.
4: Radio Musemik Manika
5: Natodze mamba kweza imwe kana kuti trash ora shingatichizwe apa makana takaita na tatenda mwembu wambira.

0: se tiveram.
1: Ana, Yura não puxa meio kudaloko.
0: Ah, Alima, pano mazua não tinha mama ninguém.
2: A segura kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aena kurumpo chichema kudai jaziru jegapi. Ndisiye ndumbati. Chakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, Yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchegaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako.

0: Ana! Ana! Wapedza kugadzirira kuti tiende.
1: Alima, ndadzise kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
0: Ana, yura ndiri kuchema ikudaroko.
1: Ah, Alima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
1: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
1: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
1: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nainge zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumuchekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishu mwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Nchito ya ndivota ingoma ya mhumepo patrora jdosi binuchi mwere kumuna kumuna mzesu kwa namiri.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yauri sikabviri ngekunaka.
2: Baka yau? Hino mafurakesha ari kurifarira?

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Nguwa saenda kia kwa na izo zitanhatu za duchi nchira manza jini nga nakakata za kuti nguwa kurangaku za dikwenda kaita zitanhatu na pindi ilo libozi ndizo sezora jii uminutu tuense izo wadi kanoe mku blangazana imwe mulikoneka mapupuza muli mumagireja mochi na mata kuna imwe mulikoneka mulikuronzera ronzera wati mwende magireja mochi mbizao wadi kanoe maona mochi mbizao tuense izo nkwito tuti kwa nise kuprekeza machibesi yanu aya machibesi ya kudekeseza machibesi ya mtunholero Machibese ya kuti tichiranga pano apa Wazinji wali nyaka kuronzerera Wena ndi wali nkhabi Wadi kuerenga erenga mabai beri Mwaona kuerenga mabai beri kutote kwanise kwa giali nyansiku Lenga ya musiuno

0: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi ya natikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa sadi kwendea kete izo stanhatu na mapindi yo kumi na mapemba ndizo sezora jidzanove minuto juwadi kanoe padoko na padoko ndiko kufamba kwa tutikuita ife mumachibese nye monsiu no kubuda kuna patso ndadi kwendea kiatora nyimbo ili kuya mutambwe ida embiwa na pakisi gomo nyimbo ijepi mana mbozi na mbozi di kanoe parabarka iye anatungatisiwa chipo chinatungatisiwa iye ndepo mungaona iye mwana kutu tipe na angu tuna kaita wa iye mkupangizia utine kumberiko na tzagala munu kwae mkupangizia uti mkamba tireo pana kuti muenda kiepine isu isu nkabe isu isu nkabe futi kuna ingu ya kuti muna wakaona wana nsuro mumitunhumu umu narauti muabate mushu narauti wana awa wana mazinji wana vizinji shao iyo natada kuta vite kumberiko lepo muna zanyola nao awa nao awa zanyola nao wadikani suense isu itile mchida paka mpapa iso sinaongwe nguwa ya masoko manikike iyo ya mchipotekezi

Zeta vako simbarashe mafumba wadikanwe na nyimbo ii achibvidziko la Mosambiki ririkuda kutendeuka kuito tikwanise kulekerana pantsiku na nsiku paleke taikoneka iko kurayana kwa wanhu maona kurayana ningana nkuku wadikanwe vina konze zoizo ni nkuku chale kuti uicheke ura kuti urae unakatoma wafunga kairi kairi kodimwe hine ndina urae di nkuku ii maona kabe na kutati moyo yuna vawala mpaoleto apu iyo nga zatine hee na maato so kulinga moyo mbu kwenda kia ula yanyo ya kuzoti ni baba imwe ndi memuroi na kuti uroi nsiku muka na usiku basi nkabe shunaita iwezi ishi ndi uroi kara adikanue na kuti iyo wanazamuka na usiku wa adikanue penangu wanangali kunyara kuhita nga na masikati jano ishi hapo shunaita iwezi iwa ishi ndi uletu uroi ukuru kupinda iya munu na vindiye muroi na kuti ne iya na vimuroi anakatishao na masikati anakatishao na matso so kulingana jalo ishi ndepo anazikana yonane udalara na usiku penangu pale kuita kubida taimo na kuti iya nangali kunyarao hapo iwe shunaita iwezi ishi kupinda iya letu muroi na kuti unangaletu urubenda letu papapuleji matso so kulinga maona penundi bemba batire zwensezu ishi unashika na shukupi ndepo sinu shwa kunyangara kukali kuyemba kwa iye simbalashi mafumba achi vininga shiti so kulinga ine ziko la Sambiki lichari kuda kudziwa iye mulungu lichari kuda kutendeuka kuita kuti tikwanise ife kulekererana pantsiku na nsiku pa unyangazi watu ife tinanga tiri kuita wadikanwe izvi zvinse tiri munjira pakabwa pazo zinomwe ndepo ine ndichari kunamata ine nyayo yano ndaenda kia simula ine ndi Beni Hadasa na nyimbo iyo wadikanwe ichibvi iyo yo kani zvani kulira imwe ndicha kupumisani api jwense eswa tukuto tiwe mzimu wakuchena uyeo utibatsire utitikwanise kupfunzao ife kupfunza kulekererana kupfunza kudziwa shwa kunyangara na shwa kudeka nisina rote zvitu kwa dikanuwe sezora jitrinta isa ishminutu kena kutisitan hatu na mapindi yu makumi matatu na matan hatu tsanza.

Panaperera nzeru zathu ifadikanwe ndipo papo panatomera imwadikanwe kupangizira ukuruhano imwe. Ndepo izvi zvinoti iwe zvinaita iwezvo pantsiku na ntsiku kukhala kanewo kuti ne alipo baba, alipo mbune, alipo kuti hati nitai kujekerha, alipo kuti iye halingi nkhope kuti akwanise kutonga mulandu wako. Ndepo mukhodze wene wadikanwe ingatafikawo ntsiku yachi kuenda kiyamukumbira soli mtsamusho wadikanwe kuti kuti iye awaone kudziwa kuti ne mwanangu uyu nkabe ali kundi tsalakana pantsiku na ntsiku wadikanwe tichiranga pano mapindi matanthatu kusala kuti tifike pa izo zino omwe mudziko la Mosambiki. Ndimaiteza nguwa aya apo kuiteza nguwa iku huku ndadikwenda kitalijalo izvi ndaenda kiasimula ine mufaro manetsa na nyimbo chibvi iyo mubatsire nyau yako munguwa yakuti iye ali kushupika pana kuenda kiamuseka wazinji wanakaona ningana tsenzo mfumvu ya nyau yao matsiri kuenda nyau yao kuna iyo ndiphando ndiyo nyimbo ili mutambwe icha tipelekeza kasvika pa izo zinomwe.

Ndi moyo wa ukumbizu uyo wanunayo uyo kamoyo wa ukumbizu adikanuwe na kuloti nchanyi. Muna chimbiza kutingatira mbane. Mchizoti wamuna walikushupa awa. Wamuna walikushupa muna mwawe. Wadawanda ese tingende kiaona wanadabanja. Nini nge awati nindi wa ikeo mboku mangumu hawa kwani tai. Waneta kuerengeka. Ne watatu hawafiki tayo wanadabanja. Wazinji wazinji basi wanadabase kutine. Kutuza kwene. Apo mwamuna wabanja. Mwamuna wakutinada umuyo adikanuwe. Ninga waerenga ine ne muchimo muno umune province ya Manika ino ne dzikuno sambiki ninga waerenga ine hawafiki watatu nakuti wena ngo awa penango ndi basi iya na imwe uyo ndepo mukhodzeni wene uyo mukhodzena mwe moyo mombatana manza mairi mopoka mutukana manerana izvi mbopesa papo mukumbirana soli maona fina kaitika mumuna wangu ndikirele onyao yako napo ndi mwiyo baba sikuti basi moemera kwene mai ndi akumbire suli panango pale muna kanyanga zao imwe mai kuleka kulangaku uku sikuti muli kudetsa imwe ese anangali kuona kuti ne babai uyu ndinga kuti mvunze pano apa haipeta imushe hazvipeta ibona kuda kuti ntsanyi na kuti imwe chidoko doko makhusi letu mubva makakali tuma fight nina kunera pano apa na kusinza letu pano apa Depo mchakunyangala nyimbo ili kuya mutambwe abvi icho nchako mwaona askira na firu askira na munhu mchamushe kuti mai uyu arorka na muredzeri mai uyu arorka na firu mai uyu arorka na jegu achibvi mbache jeguyo uyo nakuti tingenda kiaona vamuna kwao ndokwa gombao ine

0: Femba mwe zvidimbo gumi nezvitatu novhiyora zvine 13 minuti munyika yemusambiki tanga tiri kukusvitsirai kunhau dzepanguva ino mumutauro uno.
1: Zviri kunuhwira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai.
1: Uri kunaka dikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raakari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
3: Hino chii chaari kubika?
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
3: Baka yau? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, noru.

0: 이러고 작아봤어 지나라.
1: 아나 비오라 누구 셨나 이거 나로고.
0: 아 아니마 아니마 수아노 체마마니
1: 아시구래 그치 아이나 오는 자라.
0: 아이와 왕마 작아나
1: 아나 아이나 구름 회시 체마고 내 자질이 제가비 니시에 눈바지 작아나가
2: mwana wakarungama terama zvitambo
0: ii waima kuchema
1: onana yura nuri kuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumuchekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
1: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika, ungabhuya nange zvaunonga uchiita izvo, kumusekerera, kumuchoda kana kumumbungundira. Uye nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema panguva yapo amukana.
0: Uri mugwanza shamwari ndazviona zvinoku
1: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yuran iwo uri mufaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
1: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kuvhara abambe kutemba
4: korera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zviine utachiwana unokonzera chirwere ichi dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya sina kunyatsokubikwa zvakanaka

0: ndize kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nokushanda ikudaroko.
0: Ah, Alima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda kana kumumbungundira. Uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba.
4: Kolera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.
5: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
5: Kuri kunaka dikamai.
6: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
6: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yavo risikabviringe kunaka.
6: Baka yavo? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
7: Zviro kwazvo, baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
6: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
3: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

ape masoko eradi msambiki anongari mbuto dzakasiyana siyana dzinezi kwa mtambo kuri kumunzira masoko achapisa mitambo iyakawanda

14:53, wadikani zvense izvi ndaranga ine nkuprikidzana mukati mwamauro zvemitambo. Tiri mauro yakuti kulanga kuno oko madungwe mazinji alikoneka iyo mumitunho yakusiyana-siyana kuti tikwanise iwo kupimana simba pamakwikwi akusiyana-siyana.

5 minutos jalikanwe tichinga pana apa mtambo iwa kuti wana ndima ya chwiri wadi mndima ya chwiri mapindi ya kupinda pa makuma iri tichinga pana apa football club ya kushitingi neto mapura mairi bola libozi kuna football club ya jatrofa tichitanga makuikui ya mukati malino distrito la shimoyo tuenda kiona kumakuikui ya kumunyinga mitambo iwa chisere Nyamunsi izwezwe kuti mitambo uyu uli kudziwa tichiranga pano apa. Ferroviaria Cortina yanere kana dumbura Bayern na mabhora manomwe chihinziri kalibodzi. Mitambo wa chiwiri na Spalanta chimabhora matatu, Juventus jibhora libodzi izwezwe yandeke yapumirana. Mutambwe la Sualpo tichiranga pano apa mtambo wapera wa Trangese kapa kampani na mabora mashanu zaida njiwa kuna dungwe iro la dungwe iri la Pinsound Ligado loneka iro lichinerka na mabora mashanu anga hirinziri taia wana taikuta wa hirinzireo pa mtambo uyu kadziwa mukati matambwe iro la Sualpo kudzati kumanika 3 di marzo mabora mairi zaida njiwa kuna Nova Jerusalem kuna kwa tine manika kwa 3 di marzo manika ndiyoneka ichi kunda na mabora mairi Nova Jerusalem ichinerha kuuko mabora aya chibvia goleska na Jota pabodzi na Bilari wadungwe iro la 3 di marzo yako manika tuenda kiona mutambwira mutunhu unadzitongira pa oka wa mukati maino chimoyo akademia football ya muchimoyo dzaira njiwa kuna macheje ya shimoyo ndio mtambo uyu uri mukati mama kwi aya aya tichiranga mtambo i ya chinomwe mo makwikwi iyo ya segunda divisão kukundu kwa provinsia ino ya manika izwi pantsiku ningana iyo ino im tichiranga mutsiku ya sondo pantsiku ningana ino tsiku ya sondo hapo wadikanwa events izwi tienda tia lingidira mitambo inango ya madziko ya kunza mitambo ya Liga das Nações Azerbaijão na Estonia wa pera mtambo uyo chitazana dzaira njiwa Turkia na País de Gales hawata kuti waneke wachikundana izvi watsazana nsimba hawana kugolesana Montenegro dzaira njiwa mabhora mairi kuna Islandia Andorra dzaira njiwa bhora ribodzi kuna Moldavia Georgia bhora ribodzi kuna Ukraina Países Baixos mabhora manai dzaira njiwa kuna Hungria kudzati Albania dzaira njiwa Republika Czeka dzaira njiwa Alemanya mabhora manomwe dzaira njiwa kuna Bosnia Suecia mabhora mairi bhora ribodzi kuna Slovakia ndio mitambo ii madziko ya kunza tuenda kiona mitambo iyo ya eliminatoria ya mitambo iyo ya kuti asara asara izvi tingati mitambo iyo ya kutsvaka pasi kwa yo madumbwe kuti dzende ku mitambo ya pansipense tingalange eliminatoria du mundiali America du Sul kuranga ku Uruguay mabhora matatu mabhora mairi kuna Colombia wapera mitambo uyu Peru dzaira njiwa kuna Chile watsazana tsimba awa izvi pa mitambo ningana iyo iyi tuenda kiona mitambo iyo ya kuti ikadziwa maureano aya mitambo iyo ya ushamwali pansipense mitambo iyi ya ushamwali pansipense wakuti tichiranga pano apa dungwe la Brazil rioneka iro chinera dungwe la Egito na bora libo kana mabora mairo chihinzira libodzi izvi zvichipangizira kuti waluza awa wadikanwe wa dziko iro la Egito rioneka lichinera kana Brazil pa mauro ninganya mutsino uyu na mabora mairo chihinzira libodzi kudzati kunango Venezuela bhora libodzi mabhora mairi Turkia Curaçao mabhora manai dzaira njiwa Aruba Argentina mabhora mairi dzaira njiwa kuna Honduras Afghanistan dzaira njiwa mabhora mairi kuna Pakistan Liechtenstein dzaira njiwa mabhora mairi kuna Chipre Oma mabhora manai dziko Mosambiki bhora libodzi wamuna mwoye wanabviku sinzwa uku tichiranga dziko Mosambiki rioneka lichinera kana dungwe iro la Oma na mabhora manai wachihinzira libodzi Kenya mabhora manai dzaira njiwa kuna Lesotho Maldivas na Bangladesh wachaoneka iwa chidzwa pa nguwa zitanhatu za kusiku tichiranga pali kusala mapindio makumi mashanu kuti mtambo uyu oneke iwa uchitoma Dinamarca na dungwe la Ukraina wachatwa pasi tanhatu mapindio makumi matatu za kusiku kanati pa dzoitora zvi 30 minutus Kosovo wachatwa na dungwe la Andorra panguva zisere za kusiku na pa 20 horas
Croácia na Eslovênia. Wachadzwa pa zisere na pima kumanai na mashanu za kusiku. Kana kutipa izo 20 horas e 45 minutos. Grécia istutena Itália. Panguwa izo makumairi na ibozi za kusiku. Kana kutipa 21 horas. 17 horas e 11 minutos. Jizu zishanu na pindu kumi na ibozi. Marroco istutena kana kutipa Noruega. Ndi kuranga ineno Marrocos istutena Noruega. Panguwa izo zipemba za kusiku na 21 horas. Ecuador na dungula Guatemala. Panguwa izo kumi za kusiku na kutipa 22 horas. Atatua mitabu iya ushamwali pansipense. Ushamwali madziko ya pansipense. Mitabu izo ya

0: www.emi.ac.nz. Nzero mbawiri. Gumele mafuri na maini.
1: Ririkunu hira.
2: Ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikari himuriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunakadi kamari.
3: Ndanga nisa ndakamboona anu waka wanda kudaisi. Chinchiru kitika.
2: Iribasa rachari yako. Ndakumbira kuti ya batire panguwa ya budanya kubika mmachibese anu.
3: Hino chinchiru kubika.
2: Muriyo we baka yao risika viri nge kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakeja harikuli farira.
2: Harikuli farira. Aona harikuli farira chukutoti ya tisa titakamboona mafarakeja. Kwa wanda kudaiji.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita di rezvino farira, kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru, chinotongo maningi, uye chechinaka, raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe, ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Alima, ndaduze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchende ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asigure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanapa.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere.